kumneki kumake xka fm kokoman kaum hatanga mukanda ke mateu ses first herta mateu akon hem ke gamat la kau maning akwa mukanda ngu kwetampui kawa he gawa o he tin ka kho kokoman ngai e diwe o ye kam akwa mayani ngon mata a katantang gawa tin ulu a gawa ngai a gawa a yunga a mana kwa kang he phanga ngai tu yungi kwa yunga ya phanga gawa a yunga a kanga ya kaw a khawe amaki o chingni mage kondesa a gawa mba a kanga a ke kanda cham gawa a le ya chikwa mana kwa kang he phanga ngai tu yungi kwa le ya phanga kwa yunga yi ki kanda cham gawa wa yin e yang yang shua mung ki tai si ka wam kwan ung hula in ui ga hum vundila gawa ju bai giyang a ta ka ki dangi ki a kao he ka yunga ka kwa yunga ju ki kanda cham kaya kang ju ki tambula a kao he ki a yunga kawisi si jatisa anhang aku eka spiritu sandu amen.

0: 그러면 너, 자, 다 꼬로 코가 자, 암가, 디마기 띠레 가르다네. 소다 아따 수토니, 캐노 코자 꼬마 대시 우, 우카카카 산네. 자, 띠가 쩌마 자, 귀, 또 늦자 꼬마 도 자, 군, 잔다, 간고 띠르 디마기 띠게 아따, 가벼게 내선 괜찮아 힐. 나도 띠게 아차 모르 띠네 자, 아, 니 암가, 끄시게 자, 띠노, 자먹고 푸르나. 할렐루야. 세모고 토루호 디타오 바카다 우드 테바티 아카 콤사 콩아바타 에노 에네 모타 아와테 에노 에노 카에테 소 아후노 코데 타캄 아후노 코데 세카고 소 토 아 티키 티키 칼 쿠시에테 토 아 세자 카산노 자 자칸 호산 아 캔마 코데 톰 카차 세자 카산 자 호산 Tutte de tek era eyeko. Te un akhadze tek khala khota je na. So kwena ka ken mati a corona ta. Na ko ti a shu ya bata. Kwena tiki te kwin. Te koma ngu kuri na ayi sin alo ka te kwin ti tan. So ti kwena u kwin o kwela. Ta un anu kwena tiki kwin sa kya te kam ka tin gora na ko ate koma ko na prieka. Ana tin na ta be din ja ta tsukusan. So kwena ko ti khana khuma ko tiki khano akuma am ngi ti doka san ba ama kuma kuno ati gana nda ati khe ye go hambe ti mo go kwe so hallelujah
1: amen
0: so nda nda ti mingi ku iku ya tsam ka ti mo plafon tene ti mo ni priye ke si ok ti mo plafon tene so plafon tene ki ni ku ya te wa ti de kwe de te shu iku kuno de kwe dhana e kwa kwe wana ti gyalta tsam ti gyalta da go kha e ti wo kwa wala ke tsande o diwe ti aswe tsat so tsa khong tsa ya tsano tsa ngi ti am tsa khong go no a tsa khong ba pela ti tiga o ha ti tsela tsela na en det pora ba kha ok so ti a klogo e khana ti ka go khoya ti a khoya tata so ti a go tsa ti khong a de tsam ka khona e go ti a go hola tana ma na ko hallelujah bra tsa ke ko ma te ke tsa ke khusi ya go tsa khono kwena tia kokoro veta mo kwena seta tiku yeta ve tenim kada kwa tenim tia kwena ka ka kuma amen tenim ka ta a corona koko tenim ti ka bona tenim a ka koko tenim a kwena ka ka no kwena ka za te kwe za te kwe za te kwe za te kwe tu tia to te ko tsumo te kona kuye ko te to tia ka go lo kwa na ta tim ka ka kwa nam kwa hallelujah
1: amen
0: hallelujah ya a te ike me te ka su re lo no ta se to te ker ke te ko mo te tam na ko ke ala pa sa ke te tam te la pa sa ke te mo te tam ka so te tem te da ma sima tem ko ri ma te me ngam ku te ko ma si ka so me im ya ta hi ka te tsa ka im te de do ma ko gu ta so im te te an za te she u ka ngu ha adi tama makuji ngeu mateke ya atadi so te komate te kadze onga te kadze kamate te komate omkhia so cha tuma kama ma so cha kham khane mate a kama ma to te huta akwana ke khane ma te ke hinye to so te komate khwe te hukwa na ke tama te tsato tsaka kwana je so kwana ke ngeu mate a kama ma ta te tama te kukere ke khwe te ha no kama muta ko ngi kere ke shu ku ya kama tu ngi ku ite ku ya so kan ma te a ngi um ka kama ma ta ngi ma te muta so an kwena tu anuna kwana ko ti darana ko ina do ma ti se ko ko cha so kwana ke te ta ima te kan ke te dange te ima te ku ye te ima ya so te ngu ima jawa so te la praka ha so im a kuwa di kungu tana ko kwe di domo di kungu ko sete kango ima kena maka wana a jau a chui no ima jau ke e shikita so o aron te miyo te imu kia baita masi chinza sana gota so ta ta si to te kia mo te kama kange acha kama asante chala prasanta
2: ya mole khame manqama kweke wola nqama yaqonkwe ke totosila ra kumanqama kana mdu da tsikwa sikuma qaiti totosila
0: Amen.
1: Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia. Ata tia.

Nata e go matsem tla khoma. Nata tsa mua ago e hetsem tla go tana tsa mua ago ga sim am umtwen mka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka qomkwana mgare aba mje emka tsa mua ago re e hetsem tla go heta. Le go gestesi ba kwe di e a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Nim tla go emki. Go se namwa go platform teniki ba go tsema xkai fmki kunji damasiji ba go di tswaji tem khamiets ka pomki nyam dot ata go kunwa go xkai fm kwena ngongorwe.

0: We have done all necessary work, and a government gazette is ready on Friday, the 7th of August. I will officially gazette the 4th of November as the election date for local government elections, and the voters' roll will close midnight on that day. I want to encourage, therefore, every South African who will be 18 years by the 4th of November, use the chance today.
1: ANC ay President Cyril Ramaphosa ganukang hiwa ima lansleni kiyong pumalanga ko na. Waka ang hi hagdigi at ya parte ki fialto ko kita bunga ng yagigi kuma ki yu ang gala in e plus leke rehirang hanggo laging hotig de hi igdin ay uyukulusu hun. Yan atam madibeng ganukang habrats ki kang uli ki nordwisa ki gya ta fialto ha gya o u yan e ke hangula kumisi ke iman sula siki ka hangula registrasi navigi chuangun anji kang hi hangula fir ki November ka chit ga tham Ramaphosa gi ngon kang hi atu firi he ngama ki ses ki ka veik khlendi ka ngawa so kwa ng hibunga ya gdi akhangu ki ngawa hi ya tani plus lege ki ka rati ya gdi asa ay gani kuna ki kang hi a uwa municipality ti mam chi pali ngawa sa sun ho tzale hivi koma ki kang khali ngay ngogi kula hai gani ni kama sine wa hang kula ti ya hang ka ng hi tui hi kwa agge ki provincia la atia ka ng hi a uwa gdu gani kuna ki vi kwa magi ka kula atia ka ng hi sa tui gya nga Dewa ki kau ki kula ki kang hi a oa luga lo kwa yin kwa a gamam ki poli le pak gane kuna ki kwa yin to maastran ki ves kapo ki kang hi ka ki kaum. Tiwi si si ka on nakam ki ngoli joa ka ki kondisa ta polisi yo kik oya ang hawis li tui gya kui ta ki daa ki tola kwa on ta da inga nini ka si gya fisa. Ya gya kui ta ki movila ka ng hi a oa de ui asa cha san junu ki hato alfu kawa da wa goma isi ki ni ha kawa da wa tema ki ha de ui ng hi tsa ng kang kang ka ki tola ka ki kou a yi ta ike gya ka ng kwa ng hi ngukula ki gyan ta ji khoi hi ka cha ma da ki du in si ki chung di ki ngo te ki wa gan ko la hung gi kha sam ji ga yin ki o hi dai ung ki thola ka ni ka si gi fi sa ka ta to ki ka fi sa ka ni ka si gi ki ni ki ji ngai ngi ji thon ka gi gi gi su ho fi sa ha sam ai fa si mandra ko hi gi ga za gan ko na gi ko i ta ki palestina ki ka chi kha ki a kha gum hu ki te i ki to Israel ki chinha ka hanan ki ga ga ka hin ka ni khola ka gi am chi si se ka America President Donald Trump ki ki o ku ta ki ka wa chi ka ng hi sin ki wa na ka tu sim ki ka ang ku ki kong ki chu chinha ka ka ni tang ama ku ka ing ki ge ki ga za ga ni khu nam ko o han su kum salam pang nga wa ka chi khan a sa chang ki kula ki won stela ng hi ya ga ni ko ang hi wa dair al bala ko ang hi I ko agiya e singitin hai tin ka okay khali kwa ta kan yunus gan khuna hinwa ki gaza stati ji kwa tsagi sa ni san khali ni dawa thamwa ki sang ki kulam ji kha ka thwang kang he a wa ji thwa ki firi gi nga lugal hu ti ti hang ka ta ni ki te ta tram ang don ra da ha to ma gi ki ok e ta ki ka kya chi kang he ki ona ka tu si ate bungge he a khamas ki kawim ke ge ga khameng ngi gi o ka thlin ha to ne gi chi si si ka hi ngi ki initiative ang hi fi is a ki kumisali ga ling ngi chu chin ha ka ni ka ka ngi ka ai ngi gi kong e khep te ga na khuna ka ki khama hi ngi gi chi ang ka ngi gi ki om freda ha tam tram a hong kang ha wa rati yi ng hi kwa asin chi ka ngu khama gi chi lo ga ni khuna 15 pin plan sing ki o kha yang ha wa man so la sigi ga chi gi palin ma sum kho hus ng ka ama khwe ng chi wi si se kang ka se da ga chang ng om ta gi ngasi wala o twi ir ma sam mi ya khwe da mu wi

0: Mbamba mbamba eka horado tuata ni kama katita keke tin kuina es kate mono te ukam tamaseko in ire kam tako ahmeni tenge karapanga ki nunga te o program ste ya ha kai ku kate ni eka uska ke kam te te nu keke to o he mun e te kite program e no ni program e te ka pate te keke kai sande ku juku mo hisana ku harita Una umoki titi orong kita mati kiki guha tu bori jeteko. Mung esu program ta kwe teko keza kung kosa kwe an di yafta kapunda ndi za kwa te zelita mahongo ta. Mung eska te kiki gu program zi te kwa kwa gujinata I kagwe si nyamka kwe te kum suwe te he. Si akhesti singwe mangema ndi kuri kwe ngwe ta mite no aki nga kai te si nge Baku kwe riva stien kambata tite he asi okarahin ehe 14 February 2013 sika khasim wesan ma Oscar Pretorius ahe a kuye chumahe. Aki riva Rebecca stien kamp tite ki khana asu nga kai a trek amese ko nga mokwaya ni trek amese tin kulisais khasuwe a nom sanako te wahi. Tsitsikama afdelang takiti kia ten rute su National Park kweki tsawa angwarata ko teko kewu ko kwekwa kewu ye kwa akwa o anisijan ki kai ko te te khasi akwa tama mui ko kewu aga kwa tsawa kewu ko kwa khata kheri ukite si ko kweki kwe kum suete he si kwena kwa Zulu Natal su o seitke si jan kana ko dina khana o he nyamako kewu ni sakha avasiete ngwe Siye di o kate kroje khanayamo ko kew tati eli wals shol tati tinga oski aki 2004 kamsika asiye o kate kroje a ngo kewita anta uikiseko si an karakwe hi tuwe iritesi ko kweda mbori heka ayo kwa kwe
1: Walo iyan ki 10 minute ki XKFM da mula ki kami yung kitig ng kami ang hi ang mula ki kawi da bungi kuman ki kumisali ng kami ikum ang ati wala ang matuk kami ko I hajik kaya gi ang hi kakum kaya si kum ang kami ang hi ang mula ki kawi ang misili ta mahongo hi ki yafta ka punda kami ang hi kakum ka masa in ko itam ko I akhiste si ang nga ang hi adami kiwam ta chika ang hi rivastin kam Tiwisizika ki mwa he tip dagwe sila 14 February 2013 galama Oscar Pistorius si git khakya tari was Rebecca Stien kam stichtum kaun atini yang he kui kaun singki kumi salam taka matun amtena sam Tiwisika ma af delangani kuna gita in rute national parki gyao kwa itike vikwa mkwa he gikwa yunga ngay mekin o Ati kwa yung hiti kaya kwa gya o kaya gya kwa asanta tani gya kwa yunga tuwa ka nunga ka e ta khangwa gya yung muni tli e katana watika nipali nguwa yu umusangi mandi gya akulu e ta ifasi gana kuna mwasam Ati kwa yung hiko Zulu Natal kya sayit kis gana kuna yu gama gya oku e ta kya kanina kang kundang hige anna o kya alawal suwal kang hige asam ki tia ka ng hi kwa agya gung ta kawatsi ka ng hi pali ngwa sa os ta tuwendak infir ka hong suri tuwi sa infiri ka kya tika hi kalamasi ki ki okote ki luga lukwa ng wakwa in pali ngwa sa os yung gam ta kaya wala wa tuwi irma sa ngami ng lakwe damwi

0: Kumkin mazli to mahunga tanga ngmi ng hiwa to alf. Sorry, tuwi tiyartak ki kawi ki XKFM. Sig nga kaya tangi, ay, wab hula. Ministra, higi ko sa pangat nga rehirang vilin kusini tla bisa sumanay nga tig daga Frida ka. Doon na season 2 na kagigaplas lagi rehirang hanggula ki tiwisisi ka insigit ko ki kanggo kan nasa kakta kaki bugu ki hanggula kanu dung hukli kakati kaya tig daya kamansula si ta sang awa diwitoan tiwisisi ta ka waga ki kalan na itat labisa gyan ng tagi ka okuim ta at hatagi kawa tikwa i nghe kwa ki tala i em ki chimbwa titia he kawa gung hukle kle akam ka gwa lo akula i ki khandi diwi ka gala i e ta ka ngang tagi fir ki November yi kwa atwisa mko ngay i kulusu hanggalo kui misi e hengki oska burgani kuna gya tisa kwezi zing ki yi wuzala mansula siki ka kam ya ngha ta akam kanki kawa muku gamit daya registrasi kika kunahan gagalay e hong plus lagi rehirang kika hanggula ka infir November at sigdi gagia ka chuan hanggula wafie ka mansula si kika navi ki hong ki hanggula ka o registrasi ang hisigi kito ta yagi hong kata ka tibi sisi ngututu tagi hato kulang la ang higi kawana o kang hi a oa tutu yang ang hi municipality ting asizim ki hagani kuna ki kundi sa provincia le hangula vikwa mako ya ang hiwa kaya kazi madu gumana gya ukwete ki yeji kwa hiya tuisa hangula kwa isi su pali ngawa isi nghe ki kawatika ang hi yigani kuna ka si utu hi kwa gye hi ngawa ki yigani ka wati ngaw da wati tzala hang kawa yi kwa agia Muli ng ki tiwisi sa gangia kundi sa nganan kwa hanggula hi ngawa ki tika hi hikat ini tiki kwekum. Ifasi. Ayan siya ki presiden ang Cyril Ramaphosa imalatli ni gani kuna ki Mpumalanga ya parte ki fiel to hagda ki uung ang wagdang ta bonggangi higya ko lagi ki tisa tuyi galing ehang plas lagar hirang hanggula ka ang at tigday gagya ka chong hanggula Ramaphosa gya okuita ki Fir ke jikwa isizigi hali ngong ke veik ya uwa nga ta sangkwa ang hibonga hi higya wala ta nangko ingawai ta rati ke plus leke vikwa magane kuna ya ta na nga wata asa municipality ti hiya ang higi u la egi u ma sma nigi uwa ng kula ya tiya hankang hi suntri higya sa ki kayang agya nga wa u ke provincia la a uwa glu ki kakule ngaw ke vikwa magang hi kula Ingin ko kumakang hiwala o siwi irong tindi dasay ki XKA FM.
1: Tamhe XKA FM ki tubi e tamtaw 33 minute si karakwanan.

no te e ting cam hakomo te kona bori tu e wokuri kushiwe cam kanyama kukana ko shwe shan shahinye kona shika bori he kuye te ti tresel katem bono teke ten tematim bamba katem minister jarot ayek rakhirang se tang velen kozini glabicha nga te khamang at hamate Freda e siki matwede senten sesen tuenta kasi u koroku he e chem kara mutetu iki kanka gwen koroku he nha siwe tu kao shika khama mutetu iki kanka gwen glabicha ngon te atano minye te hambe atakwahano ya kutako ya daraka gumkoma of ya kutako minye gumkoma esi koroku e nha 4 November anja te gubitam koroku ka kon koroku ka kon kona uska pkite kon a ka tingi u kona am na jau ka ng cham he kuri o esu ya kota ko te garaka he em na ko ya garaka ra kota ko ng cham te koroku 4 November ko esu koru he em u fi ka nga te ne kuri o na vi ke he ya garaka ko te ko koru ti ko em nung kuliyo na vi ke kya enkar ka kwita ha isi tunga ujiki tu tu ji tesan dita ditama sei si manis pare te ti jiki te ta provinsi sigi koroku ka tena ki jawoti kwe a ka ya kazi magudu mana nga te koro tatin kwena nge u kwena ina ate onge ko he e na ko ya koro tiyo ngu hek e shuka yete kain kara kung khatam ANCS u presidentem Cyril Ramaphosa ama imaleleni ki Mpumalanga ka ama ham parti si u khojenya mo khata ti a kara ti ti no khwena ama cheche ti khwena kara kara kutako nkhame kuru ku en kuruta Ramaphosa tlete firi ofo seisi veiki je khama dara na khama ane kai kunshe ta shi kuta kute kai kuta ama kya ti kha aki esi rati anja sinu mu ku manish pala te ti jiki jawo tu an anja kya inkara jawo na kumburunga je chaka kam ngu he profensi siki iyete jawo di kha kya inkara shurin kai ti tibem nusha ta maka kya inkara kuna ki kai ti tibe kham buri he ata ya ya khiri ngi ku buri he ushka u koma na kama siya bae kam xka fmk takono te shite komo gwem

0: ethinze ikhamba kwekhe ebhola bola kancane katsa katsa msinganceda ekhipha kyani xamata basinika itshota ngxi yanceda ekhiphe xamcunethi yagubhu ngcuwithwa qha rithe bhekanini kangxamkhetha sebhola mani mgquwa amakhetha necabecabela zibaqala ikwagqumayo unortensiye baxinxikeni rhakhetha samakhetha nekhwaqhwa rithe bhekera uzalaphola thebhola khe khwaqhwa kumethi athanekhere xhunxatya amsingakhere xhuqhwapholade txhakare ci athi ke bhola khe khwaqhwa nyerheni sister mntetsonqi masineka khere xhuqhwaphola kipa ngiketa kuona macalata sike maketa nakhwaqhwa msimphola keta kokho ixhama kwethi xuxuwa cabicaba sixaxhala kasave phane maketa nathi unqoqophola ekuthiwa phola maketa nakhwaqhwa kho ixhama kokho ixhama kwe sagumethi cede kere xitsa phola kaze phola ke khwaqhwa mkekwa ndiwe kavisata sixaxhala kasophola maketa nakhwaqhwa mkethi mara msingatane ketewa ututewe kavisata tekcamu satikera kuti biya 7 tak minta tso ngutu ndak minta gere kamba pola ke fada pola tuan
1: chema rogano 7 tak minta o tege te ya ha rizes be kata ma chama khana ha ha giaba de qwa yam ga de bora ka ka ha ka gamski pol kwan ne se de ka chema ga tsa ma khara se go ka gamsi ka tsa mo sa te mo ndak se go tsana ha cha giaba de qwa kana ha ka sa ntsam fani sa thema ke se go khoma ga gore ke go re ke thema go kana sumu di bora ne tsone sa thama di bora ne tsone sa fani sa ho kriya the de mo a te kana go ana ka tino rises back ka ding ke ka ra tsama se ke thema polo ka ka kipa ma kham te ban ki ka che ka benza ko ka ra ka thema go go ana ka ding e tsa ko ko ding ke ka ra tsama se ke thema ha tsho go re ka tino rises back ka ji ya kha cha ama ko ka ra ka ra kam kipa ngi thema go kana o tinum gi ama ngi ka ra ka ki bora ku sin ke ya kha cha Rites back ka jiti ma dukanu rites back ka ji ngi era tamsu giti ma tamsu gi ye kata nan mana bora ti ma dukanu guan ka ji ngi era tamsu giti ma ha tha gi angge ma kalen cha ati ma ka polokan ka ji ya ge ya ko rites back ka au ta ko ka ai tan na pa sa khara khara ti ma dukanu gi angge ma ka bora ti polokan ka khamma tu ti bora singi e ko len ya ko qara kha nelle chemaro kanu polo kanu zianse ka qate rites bay kadi rites bay kadi nga khara khara timane bora ha ko gana kadi polo kanu ka au ta ho kacha ka o gi bora aku kar ka giam za pasa khara khara tabse ke timane gwan kadi ngi ed kainza ha tabse ke timane kan ha kha gan kadi o chin sung kar ka zena ma chi khara khara nga sa rites bay kadi ka o gi pasi ka kar khara timo de kan giam na giam kya thati a ma ka se dir kar ka giam za ko ka giam za khara khara timane zena ma chi di chu ko ka khara ti fen jam ki se zi kham ta ma ki an kan khara tabse ki se zi kham ta nganza pasi akara chemare kwano lenta zinge kwara kwara rizes ba kadi chemare kwano kugara ka kaoge pasi akara zendre ga kwara ngati nganza kwara kwara kamsuki ge kwara zezen number chenji kwaya sen kwara ngenza kwara kwara ki an kwati atamse ge sunso ka kwara kwara chemare kwano gwano kwati ke yanza si akara chemare kwano ha kwara ngati pasi ngi akara polo kwano kwato ya da be ki ngahar ko tu ya kwara kwara kaoge bara kusir ge yakata 37 jak minute o tagi che yagara chema dukanu ki pa ma polo kone ka man out tagi yagara kamse ki bora chema dukanu zezin nama 14 mahala kam chema ti osiki polo kone ka jing out ta ko kenze ki atale bora kamse ki bora singe ka asina ko karo na chema dukanu rezes bai ka ji gwana mka chinu ko kara ko sakanda pa se yagara kamse ki nanza bora ku sino ko se yagara chema dukanu rezes bai ka ji gwana mka zezin nama 22 tu ya ka kara kara polo kone ka dabe ngaro khumo kara darona iako khoma saki ative khom da kara kara rites ba long shot chami che polo kon ba kle ya kara wa ha che ma do kana sa bo da nam e ma jan te boro ku boro mi kara ti ku ko na to ko ma ti yo khoro ku ko na sa ko ma ti yo te mo ne rites ba sa polo kon sa jana ka kwa sa sa tam yo ka ramaja kham cha ma ji

0: Ramaja, Demonses number 22, Polo Kwani, Kanziga, Kiriatima, Ramaja, Timati, Timaka, Borat Garaka, Timuadogan, Ramazaka, Tiona, Borat Garana, Kiara, Kinkia, Yosiako, Timanukano, Join the Boran Kier, and Timanukan Samus at Transatama, Tianaka, or a Kang, Abor and Kier, Winasa, Timuadikano, Kaganatamaka, Pari, Okikana, Kawa, Ramajama, Tendi, Zazan number 22. Ramaja, Zazan number 22. Tiamaragana Polokani come play Yama. I come to get Tiamaragana, Rizaz welcome Kosima. Ron Gabriel come Tiamatia, play Yam Jota Ikara, Ima Abasirita. Tiamaragana comes to get Kalkonak Akotia. Ramajama, I'm a closer to my Kaya de Tiamaragano. Polokan kam coach makanga mate uli akwa nata ikara kacheta gyoza kam saka o gitana go che ita roni nga de uli kham chama mamu a ita gita akam se gite mano kone rebrik nga makapi ro mia ka ikara kada kipa mati bene polokan kam itu ya ikara kada bora ka benja ku kara kada rizes beka lencha si ya ko cha nga zan gye kwara kam se gite mano kenza ya de gyamza ka ikara gyamza ya ora bora kenza kita gire kora kya kwara kam se gite kora mka rizes beka si kham matu mga long shot cha mito kipa man au cha ko kara kam se gite polokan ikama Chema Dogano, Polo Kwani Sari Kaikwa, Rises by Sadia, Playa Ayakacha, Rises by Kwanzika, Zazan Nama Chenji, Kamchabatia Osiki. Naza Baraku Sengayakata, Chema Dogano, Lainia Koi Karawa, Rises by Kajamakanda Dibora Kapare Gipmo Dize, Polo Kwani Kwan Playa Mamchabatia Osiki, Chema Dogano, Rizes back to Jinga, they are 25. Come to Matia Osiki, Kenza Kakoti, Karawa the 7 Dead Dumpy, Amakuka Kara Devin Junkie, Devin Matanaka Kuya Kakara Kauki, Pulokan Koyakata, Kumeji, Koyakoya Kauka, and yet Kara comes to Gibora, Gorakatinu, Pulokan Kakuka Lentas Gayaka Kapiogan, Devin Matanaka Rizes Begna, Karawa says him key, says him to Makiako, says number 2, Gorakatin Hans of Pasiakota, now come to Matanaka Kauki, Kakara comes to Gorakatini, Sikansa. Karakata Timon to your Kakarakata, play it down, Capuro, me, a Karakata Tecoma Tecano, Sesen Siavan Tarmini Teotagi Teakota, 2-1, Polo Kwani Kawan, Rises by Kotemo de Kanaka, Rises by Kawan, Polo Kwani Kachu Timaragano. Amazulu, Haita Mahadrika closing with Timanukane, 3.0. Him and Redis went to Timanukanu, Polo Kwana has a Yamka Bore Sevaka closing, Rizas by Hasita Magazine, Yamka Bore Timanukanu, this is an Yamakan, has a Tinka closing with Timanukanu, with some Spanish Abbasis and Avadan Hatra, who got a Timanate, Orlando Paradise, Okrinanamati. Ma fuket hambere ka chema rekwanu na angel ta kakara ka kodema tsam ka close kwin na ka 3 point ka tsam ka close ka abasi ka de hanso gwer ka tin polo kan kalji chema long so chami to keep ma utina ama ka tsau chako kata zezin na ma 44 kham chema gi awa ha kan ka sa polo kan kam gi ama chema ka keep ma gi awa bara kam so gi man 7 7 minute to de awa cha gwan ka rises back kalji hom tsa ka kho ka tsa tel kholik etsa zezin na ma 19 kham chema ti chema ka rises back ka gam zika kham ma kho ka enza kara ka cha gwan ka tin dar na ko tsidru kara cha kara kara ka gi bara ku Kone tema de kanu rises back ko ko aha ko ke yaba na ba kone rises back ko ko aha ka ko e kiaba na ba polo kan ko kanam ka tui ka kone wo tak eto ma ta be tema de kanu rises back ko tema de kanu aha ka kone ka kine na ka enza ko kan ka tin tui yang ye kara ka tam se ki ki pe ma pere ko out takokata jemo argana akhan 70 minute tagite yakara guwanam gache menkanu chuwan polokwane kachu rises back wa jemo argana kipa machon kwa yache referee makamtema kipa chinza tuwate kipa machema bora digara digaga pere ko ngiego tsayan toro sika chema riko zezi nama tu seze kunsa tay takiya ama kam tunisika pelukan kam kipa chema riko apa sika chia kacha gimna giam mungu kati manza kama pasi ya kago reja chema ni gimna giam dia ka kapi roti ma miya kera kera kuk kipa makam chema mungu ma kuhu sa isi ya kama kago reja kia kia ante ko chema riko ni kuyang kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera rizaz belko ka benza kwa kera pelukan ka bebe kera kera kera kera kera kera kera rizaz belko kwa uja kwa kera kera pasi ya te kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera kera anu Tiemarukan polokwan kaji bore polokwan kaji bore tiemarukan tu yang ye kara kara tam soki nga bora ka ye kara se zakam tima ti zezen man 44 polokon kam kyo mati nga za pasi ya kwata ke ze kwese nkara ko kyan kara ko kara ko kus ko zezen na matri ku kara kara ko tsikan ri defen gi ama dano ko kam tama nga ke pasi ya kara kara tima na kam soki gwan ko tini ke ke kha pasi da anwa kha je kha polokon ko jemle pasi ko te ku kara ko zezen na matri mi khatu ama ke enza kyan kan kwati ku sen ke kara kara defen tam ki ama dano ko tu ye kara kara ke ke kha bora tima na kam soki bora yang ye ko nga za tsakan kyam za kara kati mara kanu tak tak meni tiok tak tiok ra guam kati mara kan chu wan kam span sa yo kho ma ka kor ek ek kati ti ayam kanu ka di bedway premier shop ti mara kan kam sigi o ko ko han ti mara kan ngai kwa season ha kwa ni kam span sa ti mara kwa play ko ko ma ka di kan za awukir na ma ti ti mara kanu hin ka di dwede o khas de so na ka kwa sigi ti mara ha kwa de se de yam sana da dri iris ka kan kam sigi kan te ki khari tsam dam sa ko su su na ti de zeri ka zoro nu tania sweti da ti mara kan te ki ko yo kati SABC sport
1: Kya kamba soko phola tana kancika tsaka tsapola kwani sitita kancane Richard Bey twadzala tinqana Richard Bey kuti vada kukhona micala pholeta samaketa na khwaqwa yancu phola qho ixhama khona phola tankete igci asikya tsuwa kane vada phola tankete igci ngixhaqala da save pani maketa ne uzala kwa phola phola maketa na khwaqwa Mikita getting one opola. I got Saturday Clacala Casasima getting a Zella Copola, I'm sad like get a good deal. Talking of Polam singer to get a good deal at the Kong, Pola Tanaket and Pola Manita in Doga get a comic, Ahmanita get a combo political gift, Polatin, written by Kling, you get a Kamsiman Zella Copola, Polangan and Balinicuna. Kita kuat, kita sama dengan salah kuat pola kita kami kawan kawan. Mahala, kami kawan yang tinggi kami kau kita pola kita dam sulara kita kita awak kita pola dam sulara kita terkaya. Yang ngajar kami, si kaki saya referi aku tanya. Richard Bey aduin ti salentsmen kami kita nekwa. Apa? Ati pola kita kuat kuat kita kuat dam sulara penalt. Richard by ticket, you wanted them Sungani Garo, who make you wanted them Sugaya Uzala, Palava Tutu. Tie it, dig it, Galetra, Junk Tikata, Tikata. I get a to throw the Sada Kasi, Titata Maka penalty. A money get one to throw the Sah, a penalty, Tama get a near Tama. It's a refrigerator, Kwangi. Mrs. Kadu will come keep on. Damn, some material quite hard, another way, huh? So I get a sassama getting a coya. kageta nyang kwakwa arefle akon kaya lensmen itengwe lensmen Katro da kan zama na manerti na nganga zezigeti ndinwa na wazakali ni polata ngu na ni polata ngu ana ba yenu ntinda da ki katro kona kambala Son refri ke oda Richard ba ikadu ngada Sang akama kwe na atu trote sada pola na tua penalt utembo ang ati ako meding ngaje wika nuge de komisela de idatu gre So 5 minutes come back. Commencing my count. What's the track? The count. Reflect the car. The dude that penalty to Akuna. Atigam tigbe keke wana da makala bole da sama geda na kwakwa kitsa wakata kya tsuwa da tun gere tun kama ku Sisi get okwea bola kaya iha edited by get okwea da polo kwa nesiti bola msum bola kati watu zala avipanita watie bola kye kwa kwa mke kwa na ziva ngale kwa kume wano tenzi eva nge niha agida sa bola mageda na tamkwa na msuti nga kuri gete wana da makala bola kama kwa da sinke ke magyuta na kwa kwa mke timbo na msunga tani gete wa Daniel stane tswa balala tsumse a totru de gwaya da tse e daleng e traka de tso da ke pagete gwa dre manita ke da skamba bhola ke fara nna se man a manita bo ke ka nna ke go o bo ape penalty ke ngwa tu ya kha kuna Makala jasa pola magida na kwa kwa demsa jeda kwa de chacha vanga tu chinga na tuwa kuna pola kwa jeda kudiwa na tena kete pola demsa kwa kama kwa pola demsa jere kutsa wa na de tanga wa tu kudi pola de wana pasi chinga tete pola kwa kwa kwa mje wana demsa jeda kwa kama kwa sana jere kutsa wa kwa pola taka visata. Bole track at the duo at the bola ke kwa kwa mke kwa na msinga gere tu tru de tu khaya Nikane gede gawa number 4 no tuma se ngawe ngawa da msika ri garo ngomda nka kya nga ke gawa re gere ko tio pola teswa tane ke ta reached by pola ati kede ku pola da ku tio da kona pasi chindu kumede Gudi bara kago na hana chini mo Daniel Stewart visa damsun agiode gawa rigaro ta mahala bans gudi bara kuna pasi chini atani kete pola nzama ati pola kikuwa kuamke kuna msumu kwa gudi bara kuna pasi chini gere tletsa o phole ka ta ka visata e di kama kwa tshe phola ke kwa kwa ke kwa na msa ke da go nyi kama kwa tshe qutu wa tsa tsa ya tse ka tsela ka senke ke ma phola ke da ne kwa kwa ke tshe mo da msinga tuk tro de khontsa wa da ka visata da ga tinge thate di a tshe mphola ke mo qube tsa tsa ba go mme tse ke da gere tletsa o phole ka tse gere nhawa tene ke te phola tshe phola ke kwa kwa ke kwa tsi ga go tsam di o tsede o khabola o khuya ka kwa ka nxa tsa makwe nzama tshe gere pa si di ka tsi kha go tiwa re tsata go tiwa re mqoli le ma 15 tuna phola m masinika a kha go tiwa re ntsa sezi sezi ke te o di phola ka gere go khong ke tlo tla ka se phola makete ne kwa kwa tane ke tse sezi wa sa go di phola ta go kuma le tsinga ta ka fisa ta tse phola ke kwa kwa ta ke pa itso di tsana phola na ka tla ta sa makete ne kwa kwa ne ntak man ta tsho no mge de ga ra mam tsi mani ta masikira ta ya ses manut a tse phola ke kwa kwa mke kwa na se phola ngana se di phola kwa ne se di gere go kwa de kreda a tanta no tra ke pa di di o tino msingatlane ke tsa Richard Baxewa msingakere ko khumwa bona tsang ke tsa ko msingatlane ke tsa wa number 17 komete bete komete go di bare tswa ngale ya walela le khatlaba a khatse ke re go tsho pola ai gere tswa tsi ka mamtsi ma kan kere ko ne sa pito gere tswa tsa tim buana khatala ta singeke magete ne kwa kwa vipanitsa xa sa xa makwa mso mphola ke te go khwikha makwe tikutu wa tsa bitsa ba go tlo ta khagona pa se tsing ha tse phola ke kwa kwa mke kona mseng a tane ke ra polo kwa ne city phola ka carry garo mso si tswa tsa ke ri garo a tane ke tewa go tlo ta bona tsatsa bo pa se qha msinga ke ra khumela phola khume ka banqaba ya nzama nzama nzama nzama nzama phola tana nzama go tlo re tsa mahala mahala ke re sa mo zela go phola tse phola ke khotwa nzama nzama nzama nzama go tlo re bona pasi tshi nxa tse phola ke khotwa mke kwa msinga ke ra go khwe tlama go e tlhongwa le tshi nxa a ke re tlhangwa ba tsa tse phola ke khotwa mke kwa go tata go na pasi tshi nxa ke msa ke ra go kwa ya e ntre ka bisata la kona tsa ga a kwa ge ta me e khotsi tsota da ngoda mkhatlala tsa phola makete na kwa kwa ka kwa vi pa ne tswa tsitse go bona nwe tsidule a tane nwa tlo go nyi a tse phola ke kwa kwa mke kwa kona timi ke Richard ba da nwa ke phola kwa ne shiti na ma 70 ya ta kwa makhalala makhalala makhalala makhalala kere khatsa o phole ka da khabisata mwa ni wala tsene dikha makwa tse phole ke kwa kwa

Exka FM na 107 nqeke nekala ke mtsake mtsamuso ancando mtsake thimbo eyola kha mtsake ke qhubu ngcunke mtsatitika qhubu qhubu mtsake singicamtsa ke motomi ke mo ha hwa modimo mtsafite ncana ke mtsake qala qhubu ngola kha mtsake ke fobi ke qamtsa ke fobi monita ke thimbo e ke qala qhubu ngcunke ke wishana qhubu qhamtsa o ka qhamtsa ke ke mtsatiti aqhaqaqwa mathi ka tikwa maka mtsawu qhamu ka tikwa maka mtsawu qhamu ka tikwa maka mtsawu lungusa ke qimsinga e o titisinga e teka ushikana a qhem tsawu ka ushikana a qon ham tsari mtsapa si mtsatu tu ku singu chike hewa chijala singi mtsawu chike wa chimchum ge mtsawu chike kang a tom tsa ka jalam tsa ka khang ya mtsake qimsinga ya chi o wola singi a chi ma kaman ya kwa o kaman ne tsam tsam chima kang tsa panga chima kang mtsa usin hi ke ka usisi ke e mam tsa ka usisi ke jalam tsa chi wisi kan dua a kom tsa ke pasim tsa sin hi ke ke ke ti singa chi chi ai ola singa chi chi ai chimu singa chi chi ai ka e ka nga kham a o ka usisi ke e ka nga a ngi chi ke a khan de ke a pasi a panga ka usisi ke ya jala pasa a panga ka usisi ke ka nga kham a pasa pasa a panga ka usisi ke ya chuma a ta atam duwa ta awolan duwa ta chige awuzalan noy ki kawishishik iya kadzalasun kawishishik ika nga chuma kawishishik ika nga towa a ta atchige ika nga apwa sa ututusin hiyo chige apwa sa tutupanga mta sari kong koi kage kaham sa ki mta fite chatani ki sa ki unless you are born again mta sati ki kawishikan duwa kaya ngut alia e chivishishik turu ta anko chivishishik turu ta anko ma chivishishik turu ta adzala a ta chige ika nga apwa si awjala utsiki ka pasi autoa ani teki ajiwa ama o ajiwa utoa chisi sing heki ki kai he atso tsagi kala tsam ke o kai a kang kang tsagi kala tsam ki mam sima kang atso ta koma sima kang atso ta kham kengkui kana he atso ha pang kengkui kana atso ha long sa ang teki ang ngwa a kengkui fa ang ngwa chi jala sing ka e kang a hui a ka e kang ang nga chwa ka e kang a khwasa a ta pasi au sing u chi ka e wa pasi upanga u kau sisi ke hewa cijala sengkia apa si anghi ke ki cimbo e utitia e cike he anu daha u cike he anu watu senghi ke ki awa iris daha gino cike he kang akang iris daha gino ki cike kang apanga da atem awu zala nawa ki kau sisi kandu ahia cijala sengkia kau sisi ke apa si aw kau sisi ke anu ma kau sisi ke atua a tamta sengki ke him sa ngui e kau sisi ke msa kama awa cije tamta sarat kang udana kam sa tiki o kau jege a chi gya a apa si agun chinji kau si apa si angawi kau si si ka e ka hang a full ke kawa chi ke kang ki tia a full ke kawa chi ke kwa ke o kawa a sing tiki chi ke kang ke o chi si si sing tui jala a kang tiki kana kamu si si a o chi je vam sa sing tiki kwa e kana kamu si si a ngwa chi ngeng ngeng he a sa chi ngeng ngeng a kang chi ngeng ngeng a panga chi ngeng ngeng sa sing kawa chi ke ka hang kwa a ngawi u chi si kana kang a chinji u de ki chike hema ki chokta o chike hema ki tupanga o chike hema ki tu jala e tama ku ehema chike singa ka ka tuwa kia chike ki jala avuka tuwa kia chike pasi ami tama tuwa nghi ka mani ki nga mutuwa nghi ka mani ki bakhania tama nghi ka ki kwa e o chike ka ma gulit au chike ma akahi ama nudaka chiwisi ki eha jala mi ma nudaka chiwisi ki ehe kang huna akumami wankana kumusisi ki ama chika ki atuhun chinji of atuhun o jala chike sing kana kamu sisi asing chike e kang ma tu chike kang jala ada atua agulit a chike e asing e katua katua kwasa katua o a awi a tamar chike e asing o chike kang afistana kunawa ajiwa ama o ajiwa bangga chike e kang aci jala sing ki atua wan ke e msa ngu talam cang e msa titin dua ing msa alung sa chike e waka jala sing ki atua titin dom sa alung sa titin dom sa sing hi uka ki a chikang chuki ka ki kuna kwa chike ka ki bahani kwa ka ton chi of ka bahani si eta mimoni wa ngo sing hi chike mimoni wa ngo fustan kan kwa e ya chi ami ki chimbo e mang mani wa ngo ama ka ki matwisa ka ujalo matwisa ka uto matwisa chika na ki ka ko ma chi wis kan do ka halung sa chi wis kan do ka kwa sa ata ki sing hi u ofa chinji uchike ehe a khamsing a chowa chika chijala fa a khamsing a chowa chike ya hea huma agani ta ma ajiwa banga ka jala sang ajiwa kulit a ka jala sang a cham duwa ta a titin duwa ta a chike a uzala ngwa ya a uzala ngwa ki kanyi e uzala ngwa kanyi
ke mi kata mi ka tsho mi kata tsho kona a khamtsika na mi kata tsho kona a sinini ka tsena ngiki tsiwishi ka ndwa he a khango tsiwishi ka ndwa ke a gulu tsiwishi na ke a gha thimbono a wa simte ke ku a kwa vutsimsa qando a bolong sa tsatsi ta qamata ke ka wishi ka ndwa tsike magi sinqo ku tsike magi magi sa qoka ka ku ke qinqa daga bahrin shi daga wishi ke akai namtsa samtsa musinqa ndwa wa ku na di here to musinqa ndwa sa ke qomun ke wala khamtsa ke Fui ke kamsa ke tin monitor.

Exka FM no nartin siwa ngai ni khara kim tsa chamu sin ngai ke kam tsa ke wala I im tsa ke o mata ko kwar ke kam tsa ke kui mon chum kim tsa wala al dumi kam khira kam tsa ke fefi ke kam tsa ke tonda kam ni ke im tsa ha im tsa kala kam chuma ye ka usi kim tsa kwa he ki sa wam tsa program a tsa ngam tsa sing de ke im tsa chimbu ma im tsa kwa ke kam tsa ka usi ke kam tsa tsho sing ka le kam ko um tsa tsho long sa kam tsa ke ngai ke ke ka usi ando a tsia ka tsinga wa tsika ha kwa sam tsa ka tsinga wa tsike ka ha hu im tsa ram tsa sing kala ke ko ku man ngau tsa ma kala ke a tsa ngai de ke ni kwai ikang ma tsa tsa ko ga ma lan tsa ke mama ko le ma khusha ma ngai de ke ni kana sona ha ko man tsang ko ke ma pasi mo sa tsang ko ke ga ma pasi ma tsang ngwa wa ma tsa mi e ke ke tsiyo mo tsa mi e ke ke a tsa mo sa e ma tsa mi e ke ke tsa mo tsa ma tsala e wola tsala singa tsala e ke he ka usi se ma tsa ya singa ke ka mama mi ma singa ke ka tsala mi ma singa ke ka to mi ta ma ngai de ke kwa kamang ma kwang ka tota watsi ya ti jala sang kamang at ma kwang ka tota watsi ha nga mi kamang ma kwang ka tota watsi ke he kang akwa sami ki tsam sang ai nam tsa sing de ke chi ke he kang ang li ta wa ke he he a ntsa tse ke ni chi ke ta pasi ma go tuma kwang go sa tsa na pasi ma go tuma kwang go go sing awasi ngxeke ke kona o awasa ngxeke ke kona wa ta ke tsang go ika ang awa tsinkwika ka tsala sinkwika wa tsinkwika e ka ngakhwasa mi tsinkwika wa tsinkwika ka tsala sinkwika wa tsinkwika e ka ngami tsinkwika wa tsinkwika e ka ngakhwasa mi da mapasi ma sing hichikang mapasi ma long sa chikang mapasi ma ama chikang ngheke ke maguli ka kawisi sik e ka ngatsala mi maguli ka kawisi sik e ka ngatomi fan tsamsa ai o hola singa nini a ichike hi ab plani a ntsa tsete ke mimoni wa katsame e wola e tsiki ka to mimoni wa tsame kwa tsiki ku nka ka ka tsumami a tu tsika na ujala a ge tete anwa ta ma atwa ngi ka ke amani kwa wa ta ka usi ke ajala a atwa ngi ka ke amani kwa wa ta tsiwisi ke atwa atwa ngi ke amani kwa wa ta ka usi ke atsuma ta mar atwa ta ngwa atwa ta nishi ka tsika u gulu ta tsike wa tsijala singi a ke tsamsa a ta ka ehe a tswa hi ke ke amani kwa a singa ka fa tswa hi ke ke amani kwa go ri khama ka amani wa ta hi ke ke tetya e a sing u ta ke mi tsamsa o mi wola sing tsi a kwa kwa ka kwa bakhani ta ka bakhani si o pa si ma sing hi ke ke tsi ke kwa kwa kwa ma guli tsa ka usi si ka e ka ntsuma ma guli tsa ka usi si ka e ka ntsalami ma kham tsi ke wa ka jala sing ma kham ka e wa ka jala sing ma kham ka e ka ntsu mami ta ma tsoa nunga nwa sa tsi ka ma tsoa nunga nwa ni si tsi ka na kana tsimu si kwa na wala usi si ma tu hu tsi ke ma o tsi ke ma panga tsi ke ma kai ma pa si ma kai tsi ka ka thung thung ma pa si ma ngike ke ke e ma o kwa tsi kwa mo kwa nwa tsi kwa mo ke ke ka ngwika e ma tsaya o nka e ka ma tsaya mana ka e ma tsaya he ya han sing ya ngi ya fa ama ya ngi ke ke ka jala si o ka tsusi ta pasi ma ma ku ama ka wisi ka ndwa ma pasi ma ko u jela ka wisi ka ndwa ta ka wisi ka ndwa kona lung sam tsa ka wisi na ka khang ngam tsa ta kon ngam tsa de ke chi ma kang a to am tsa ke tsam singa a e chi ma kang a jala tsa ka ke tsam singa a e chi ma tsa o ma wan kana tsam sisi anong sa tsif kana tsamu sisi ano da khatsi ka e kang jala ano da khatsi ka e kang nga tsano da khatsi tsi ka e kang kana tsamu sisi a guli ka o a ta iren sta khatsa hi wa sing ka gini ma tsotu sha tsinji tsika ma tsotu sha nga wi tsika ma tsotu sha jala tsika ta tsike ka ke bhani ko tsike ka ke tsuma ko ma tsoni kuli te ma ka e tam tsong da mama jiwa tisha ma jiwa ama o ma jiwa tsinji ka wi ndo hi ka ke kwa e ma kwa wa o tsike mi ka kwa tijala gising ma toto tijala gising ma kuma tijala gising aka ma mi tijala gising atwa mi tijala gising ma kinda ka tsala a tsam sing duwa ta atitin duwa ta hola tsike pa sa khabar ga ya pa sa khabar ki tijala sing hei ka ki kana tsam o hola usi si ma chi ma ka ngwa ke he kwa ama wa mchi tsa sa de kana tsam o khoko ma ngu ka e a tsawa a livanga tsi he ki atis a ya ki tsike e mano da khu tsike ma tisa da tsike ma ka ntsa sing te ke atsa mondo wa tsike hi ake kanga tso tsike ake bhani kwa ya he tswa tsike ake to pangof ka kim ake mhu khamo khwe tsika ndo ra marka e atisa afa ka titi mando of tonda mando da khas a nyu da a nyu a tsindi khamo khwe
afrute ke a thusa ene ga tshika ka afrute ke a thusa ene ga tshika ka ka ka kongoma wan tsi ya ke tsokro khoma nqa ama de ne ma tsotutu ka ke sa minqono ma tsotutu ka ke ka ke ke tsa mi gqala tsonda minqono ma tsatsa re tsela ka nqha mo khwe wan tsa sa ta ke ka u shiga ndo ka nqa qha ntsa de ke tsike e ka ntsa ntawa ka ke ka ka tsela si ma ne ya khwa ka tsumsi ma ne khona tsima ka pa shika u toka tsa ke tsimbono a gqimi tshula mora fa ntshuti ke sinta ke a tsa khama a titi a nhete ke a wola ndo a ta ke a turu te ke gqitsi ka ndo a turu te ke panga tsa ndo fa turu te ke jala tsa ndo ka u shiga ndo ka a tsa ke nka ya ka jala shinga u shiga ndo ka a gqulu tsa ta ke mi titi ema tsima ka mo panga khale mo a ye tsima mo gqian khale mo a ye van tshisi ke a no da kha ka u shiga ke a gqian khale mo ndo ka u shiga ke a panga ola khale mo ndo a tsongi ke ke ka mani ke ta kolete ma ka wa tshabya ta tshibisi ke anga ho to kona ka na tsamu si sa tsa tsa ke ni micwa a thwisa u dzala tsaka mo tswa thwisa panga tsa mo tswa ndimi mani nga tsike ka u shiga ndo a tsa ke nka ka qhiqha mo khoya mana ya e ya tsonga mana a se ko tsi da mo ke e a wona tsi dzala so anga au a tsonga ke ke a mani wa hang tsika la u dzala a thwisa tsigi singi ka khaya tsa tsigi singi ka wa da ma anga ka ke tsama e a tsigi a wana tsiku ko ta a tsigi a wana a wana ko ta ma amani kho wa tsika ndo ta ka jala amani kho tsanga tsisi ka ndata ka tsuma a ngwotu kwa e ka tsigi singi wa jala a ngwotu tsigi ka kwa he a qawa nga tsa si kwa he a ngwa he ka tswa jala a kana tsemu sisi a ngwotu kwa e hin kwa ya bitra kwa in kwa han nga kwa in kwa ya to a wan atung to a sik kwa chi ki a ka sa a ngun hi ga ngun a sik kwa chi ga ndo wan ka ha sik kham ku chi he wa kham ka ka tala a tswa ngi ke ki ni ma ki sik chi ga a tswa ngi ke ki ni chi ga ki tsaw mi ta ma pasi ma o jala chi ga ma pasi mo to chi ga ma o sin chi ga mo go li tsa chi ga ngi ka mo kham tsa ma ma wa eren sta ga tsa chi ga na chi ga a jala mi ka u shan ro ka wa tsiki ha ngam sa ka usiana wa tsiki ka kwa sam tsaki tswa ke mtsa tswa afstan ka mtsa tswa sin hi ka mtsa tswa ama ke ke ka jala sing o ka tsumsi ta ma jiwa ka jiwa ama ho ma jiwa e re sta ka tsatsi ke mang wa tu ke tswa ma tsong hi kuliti ma ma khusia wan ka mtsa sin ke ke ka usiana wa a tsaim tsa tiki ka ya tswa a jiwa o jala tsatsa ke khoko mang o wa tswa ngi ke ke mimone bahania tsese ke kana tsumsi tsigi sing kwa ta atia msa wan kuma nge atso hia akwi atswa kuma nge atso hia o sinsu ya e anrite ke e a tsau tsau tsa plan ya ke tsau tsa ga u shiga ndo a kha ma kha ma khoya ga u shiga ndo a to a ga u shiga ndo a nga a ga ma tsike hia jiwa pasia o a nge ke kini ma ke se ka kha ma khoya titi ma khang ga tsike a ma pasi ma ka ngwa ka li tsige singa e ma singa tsho dzalum tsige singa e ma singa tsho to mi tsige singa e ma ama ke ka tsho tsi jala singa mi ma pasi ma ka sing ma ka re ga u shi singa ma pasi ma sing mo jala tsika mo tsho tu ke ka na tsemu shi o khale mo nge ke ma tisa tsi ma kha ko nge ke ne mo ke tsha ko anga ma a jiwa singa ke ma a u jala tsika o atu fura tsi u tsike anoda ka khamo khoya o atu tisa tsi khanyo ke tsike a ngoto a fa tu fura ke tsike pa si ho hinga na ma a tung ka na tsemu shi ka go dui a that in wa ke a problema ya o fa tsanga tsatsa ke tsike ke tsawa u tsike ke khoa ta a tsopa ni si tsatsa ke ne mi moni o ha nka o jela tsike halima e mom tsi o ma ka hin tsike ka khoa o tomi teti ma e mom tsi o ma bangang ka ka khoa jela tsike wan a tung ma kere ke a problema furka e he a traduit ha kantin khoi ka khu a forga a traduit ha kangu tinu tike wan a tuma kare he a problema forga e he a traduit ha kantin khoi ka khu a forga a traduit ha kangu tinu wan kana

dulka of atung kan ngaji chungwe ke chige atung na marka wa chige he atung biplani o atung to wa tsats e atso to ke chi khamwe atung a tswa thike ke mchima a bisa kha mchima a pala pala tsa da maka wa chige a o chi tswana a singhike ke atung chi jala singi chen kha atung chi chungi chen kha atung chi khin chige wa kan jala sing panga ke ka jala sing da ka tso wa chige atung kha ya ka ke a ong ya tso ngi mchima a ngo plani da mar a plani chige he wachi jalasan chika eka nga huya ka eka nga toa a ka eka nga chuma a chang singa e a wola singa e chike a chau ka a ngite ke ne ku ai chama ka e chike mwa shikala e chike chama ka e chike mwa nguli tawa e na marate tiang pasima jiwa wola nga ma huzala nga sing ka tema a jalami ka tema toa mi ka tema chuma mi wan ka e ma shikala ka e mkwa ngike ke mimani ya wata kawisika na toa mi ke chamsa ka e mwani ya wata kawisika na jalami ke chamsa ka e my father Saul Davis kau siapa nukang sah usang kekim sah pala pala sah tanya keki kuliti ma sah susah ngau kau siapa kuliti ma sah watoi ngau kau siapa teka wajib kangam sah ngau kuasam sah teka akan ngam sah kiki cige kangzala keitu frera fransa kangzala fitin mendo wa my father Saul Davis.

Yeah, do I make it when him gang or for the man him gang? Bala Tetiang, you call what as a Masam Kanda K. Yo Ele. To be the first what all fool Tamchaga Fertini Ma. Ta te tem kukwene ni tanga ma kumisila ta vundila, ta ma vundila tunen, mga tunga ta tanga vundila. Walila juba e giyenga, juba e wa tkwa, juba e wa sansi. Gawa, juge kachia a, chi joy a, juge kachia chi tkwe a, juge kachia chi ngubu aku. Tuma ge kwa nga wakana chi tkwa, munga na kana chi tkwa nga tkwa, a onka upwaka jhe. Munga na ang o takla ju ga ka ka ko ka wa kula kula jing ge ge da muri ang ka ga wse twa ge twa ta ma ka ngwa ju ngpang sa ju ge chika ang sang ga kwa ka ju wa ju ju sa a ngun ju twa ga ju kang ga ju sa chika kwa ju mo mo at kang kwa ga ng ta kang kwa ga wa twa ta ma kan ju ti chin chim ga ki di man hum kang a mi okay kem kwa sa tuna mkom kandam kota sa kolu ta masa tuna kolu he masirika sa bundila ta kang okay kwa kumisela ta sa hanga no vuno vene ngweni Yehova alulukenu kuli ange na mutima wenu wose na mukuli kela kulia na mukulikela na mukulinyenga na vusiwa kaha ta vulienu mitima yenu kati vizalo vienu kaha alukenu kuli Yehova njambi yenu mumu ikeye mukuwa mema ku mitima na mukwa chi keketima wa li vandeka ku butenu kaha wa lana ngozi kaha a aluluka ku chize cha chipi iya a tandikia pano a ka hiluka naku aluluka mutima naku seza chi vezikiso ku mima yeni chi ko mbelo vene cha vya kulia ne chi cha vya ku nwa kuli Yehova njambi yenu a dangwa ya kankui masin konwa duwa ga chinimbu ga chinimbu ta dawan a kankui yen dege hal hanga no buno vene ngwange Yehova kanine kama ngdage min a dawa alukenu ingabi alukenu wa ingabi kuri ange ingabi ingabi simi na mitima wenu wose ingabi nsimi ngabagi kha taka huisese kula chingwi ka e a nga a kha nga ngabi nsimi a gwa chike gwa ke nga chike gwa tu nga giyam chike gwa tu nga giya prat fandeni chike gwa tu hum kham kwa ya chike gwa tu hum po ya deve kai thang twa wa deve he iba wa tsing of iba kula po ya chi troi e iba un troi ke tuwa wa kushi aga taka kankwe na de na muku li kela kulia na muku lila na muku linyenga na busiwa kuna wage a kaga kwi wage a kawisha ga katihi njuma ga njuma ka ugwa tena de ka ta vulienu mitima yenu kai kai kasin kati vizalo bienu katuwa ichisin kaha alulukenu kuri Yehova njambi yenu inguswe kwa
mekama kikke, tewa ma huna ka wishe gaga chikau. Ndibi ntiyami gawa. Man huna ka wishe gaga chikau, ndibi ntiyami gawa. Umi gawa yang o. Nka wishe ka e umi. Man waga chua nu. Wana trage kuiwa. Gawa te trage kuiwa. Gawa tu. Ma usinga, gawa tu. Mau gengawa ya, gawa tu. Mau gu trage kuiwa kuzin aga. Nga waki a. Nte ayasa, mpayasa, michiasa. Nga vi, ta te ti kohum. Kula te ti ngui. Kula kam ngui. Ye mchata na ngangage kam tani nge. Ta mchata wa dubi, ta te wa sa gawa. Kula. Te ti kohum, ya wa sa. Te ti kohum, wa ya kwa kuya. Te ti kohum, wa ya hana. Koma kwa sing. He. A, hege mi. He kaya mchatia. Tia da yoya. Mchai ngayi. Nge chikwa choka ng. Katua chike e. He kaya. Kake kumisila. Te kumisila. Mchai tronsin. Tua ge sa. Ofo mchai tronsin. Tue sinchi singa chika ng. Ta mchai tronsin. Ke gengaba gawa. Ta mchai tronsin. Gawa gwa ngumma. Ta mchai tronsin. Gawa gwa ngaba. Ta wunoni. Mchai tronsin. Chika ngka mchai sa gang. Ikwe sa. Ta chika mchai tasin. Ikwe sing. Ta yoya kan tam ta yoya ke kula ikale. Ta mcha. Dwa ke kamta de ngadege a. Adaba. Awa sing nga ba ada. Ke ti futika e. Hewe atronsin ki yande sa. Ofo atronsin ke giya. Ofo atronsin ke kama. Awa sing nga ba ada. Ten hen hun. Nga ege kaka chakate. Taka ma sing mta ti kreda. South Africa e. He mcha atronsin ke kama. Taka ngang dwa ngadege. Dwe ganke at. Aba ik a de ik a tron sa tu sa chikang. Ta mi kankwe ma ta gu da u a don. Ta ma ki a sa mi kankwe. Ngu mi kankwe nke. Ngu ji gu trwa ki tu wa kwe sik aga. Mi wa trwa. Ta kula trwa nwi. Kula gu ya ka kamia uwa. E wa gu wa trwa. Ka wa kwa trwa tu mami. Ka gu wa mi ki trwa. E wa ka kamia. A trwa na trwa. Ta mi wa trwa. Mo mi ko wa gwa. Chike mko ke sa. Yo ele. Yo ele ke doj. Twalfu. Kunde kom ko. Tagama saga amagama gu ma untrake tuwa tagama kwa sa he tuwa amagama nge tagama untrake tuwa. Chike mkwesa chimbukang. Amen. Ok, kwa bundila. Ta nga kolo ta sa. Bundila. Wale la juba jwa joya. Dangi ke ateti ya ing anju. Dangi ke ateng ke ing anju. E jwe kachi. Ake kwenye wa kanda inga kwe. Ofo adevi ya gehangula ekuwa esika achwang. Maka kangawai. Gunjirika mpao. Eka kangu ngawai. Eka sikama ngawai. Ngawai tuwasangi hangula kaya wawi. Momo awa kaa atawansansi. Gawangkula wa ya oejuwa wanakawsi. Kwa kachiri tawa ahang. Kachinga ayikuwa. Eka taichia kaa. Mkukuwa njuka kichige wananga. Kakuta kwa kana iti. Iu. Mungu tukitua. Kakuma mchi. Kakwa Yesu Kristu e kinjambi ke spiritu. Ige gedi e sing e kata kanga yen manju. Kwa yoktu e sing e kaya yoktu e manju. Kwa yoke kula juge kula. Kanga njwa ngate dangi ki kawisi ki ge pangila ju. Kunga uke wa Yesu Kristu aga. Amen.

0: nta oro khoka cha khamka ti makitire karete ne so ta ata suto ne kanu ko ta koma te su u ku kapaka sane cha ti ka chama ta gwi ta ne cha koma ta gwi ne cha nda ka ngoti ne ti makiti nge ata ka baka ne san ke sane hin ta tu tinge a cha mo ti ne cha a ne a mba ku shi ka cha ti no cha mo ko thuru na haleluya tsa mo go tsholo ho ho di ka ba ga ga go te ba di a ka go mo tsa kwa ba ta eno ene mo ta ka wa te eno eno ka ete so a go no go te tsa tlam a go no go te tsa go so to a ti ki tsa go se ete to a se se ka sa no tsa tsa tsa no go sa a ka mo go te tsa tsa se ka sa no tsa go sa puta de tek ere e ye go te o a ga je te ki khala go te ne so kwena ka kenema ti a korona ta na ko ti a shuya bata kwena tiki te kwin te koma ngukuri na ayishin aloka te kwin ti tan so ti kwena u kwin o kwela ta unu anu kwena tiki kwin sa kya te kam ka tin gora na ko ate koma kona prieka ana ti nga ta be denja ta tshosan so kwena ko ti u hana huma ko tiki khano a huma a mmiki ti doka san ma ama kuma kuno ate gana nga ya ti khe ya ko hambe ti mogo kwe so hallelujah
1: amen
0: so nnga nda ti mini ku iku ya tsam ka ti mo wa platform ten platform ten ti mo wa ni priye ke si ogu ti mo wa platform ten so platform ten ki ni ku nya te wa ti te kwe te te shu iku ku nu te kwe te hana e ko ku we wana ti gya ta tsam ti gya ta da mo kha e ti wo kwa wana te tsande o di we ti esu ya tsat so tsa ho tsa ya tsa no tsa ngi ti am tsa kuma go no a tsa go mbapela di tika o ha a tsela tsela na en let for a bag ook so ti a klo go e gana ti ka go khoya ti a khoya tata so ti a go a ti kwa de tsam ka khona e go ti a khoya tata na man ka haleluya mara tsa ka e ko ma tse ke tsa ke go si e go tsa kwano khona ti a khoya go vete mo khona se ta ti kunya ta ve tenim ka da kwa tenim ti a khona ka ka khuma amen kenem ka tsa a corona kogo kenem ti tsa bona kenem a tsao kogo kenem a kwena ka kana kwena tsao tsa te kwe tsa te kwe tsa te kwe tsa te kwe ti o ti o tsotse ko tsumo te ko
2: X FM 107 qoda khona niga FM sikicame ngcesi kade mono tine xama kota niga minute tswa jenge kara kho ha tekin iska khawana ga ti garako garako program he te ana kwa sport tekin ba ka cha qobe nqa kwa na ka sport khona ki dangwe te cha ta ti to sport khona go te swera mako ka ja ko ka ta ti na ta i kara sport khuri ana sio ka ha re kara ta nung ti dara kwa te gwa na mkha pitmano no rico maliti a cha te swera mako ta ka ja sport ku sam
3: ya XK FM North and Chiva nginikini khamange dumhum khamukweng ngitas kamanqo Marcus Tembo ke walang khamukweng ke sondaga watsangqambola ncwekuya khwaqwa 21 ngida khale ichigqiya ke Women's African Cup of Nation ke group D ncinci itani age agqhumi ku antari watsang ngikhokoda mangi spanichaga ngqeke ku Cape Verde sa Mali age taquke ku antari watsang ngikhokoda mangi yerte bolano khefada mangi Cameroon chwa lake suspendeki kwangana kwikulike tripendeki kwa antani wachang ngi khokora sumangi bula tani gita jalage igani kuna tam chigwa sangi twidi bole ma agita na kwa kwam juma agita thong ugi kwa antani wachang khaya sung kwam bula tlabu ganga wa tega chi jala khamoku boli chi chi ekale kwa akumas kamano mi rikomaliti ke wale inda mangke bula wa crossing ki kwa antani wachang ngi khokora minita ma juchawana khada kwa ngai ke bula ma kla gita ne akwa kwa ki kwa antani wachang ngi khokora 11 minute tswang ka mangi bola teni tswe tlo sa spani tsa ganta na 00 ke kwa teni batsa sang tsige a kwa kwa ke kwa teni ta mangi I bola ma age tene a khau kwa ke kwa teni batsa ngi kwa kwa ga chi ga sing ke ke verde mangi I este ye ge ta ang ngi kwa ang ke Women's African Cup of Nation ke kwa teni batsa ngi kwa kwa ga chi ga sing ke mali mang ni ta mai ge ten ho ni khai ge ten ho ke kwa teni batsa ngi kwa kwa FIFA ranking wa 84 ke kwa teni batsa ngi kwa da mangi tsang tla ye ge ekwa kwa ge first 11 ge ge o mangi 3 4 drigi ku antene wa chan ku ya khabri defender kuli ko yi drigi ku an khalek aw ga chit ga sing midfield wa yi firi ki ku anda chokhu na yi drigi ku an chan wa plan ta ya gi a thinga ngqonqo yi bola wa chan ngi kwa kwa ke verde ga ga manga magita khwini akwa kwa ki kwa mang yang 433 ki ku antene wa chan ngi kwa kwa ka sing plan ima khwini ga gi tan khaw kwa ki ku antene wa chan ngi kwa bola ga chi plan ya gi a tutru ta ga khaw ki ku antene wa chan ngi kwa mang gis pani chan ga chit ga sing ki sang ngqe ga ngqa gi ta jela sa yirte ngqe ga sa gi ta kho kha khwi gi ku antene wachang gi khokora mangis pani khisi no kha gi te u yani wachang i bolang gi khokora tene wachang gi khokora ga chit ga sing gi malik gani kuna mangi i khokuna mangi ga tene jela gi ku antene wachang gi khokora ga mangi qaya wa ma agi ta na khokora gi ku antene wachang gi khokora mangi bola tene gi ta jela ga chit ga sing ke verde gi FIFA ranking mangi onur ten tu ndakh ke wai ki ku antene wachang gi khokora ga tene khoda an kamo khai ki ku antene wachang masang gi bola khwai ka chit ga gi ha ma du ga antene wachang gi khokora ga chit ngi khale kuna mangi tu tru ta ujala ki i bola ki ku antene wachang mang ko ki ama lid gani kuna wachang ko ko chinji gang du i bola i ste gi ngi ko chinji gi khale kuna ina in kai tene a ke a first 11 in a ga o ki ku antene wachang gi khokora su mangi bola ma a gi ta na a khokora ga chai khale ko a ko ma ki holi chi chinga sa ki mchi ma gi ta na khokora su mangi bola ngi ku antene wachang gi khokora ta mangi bola ma a gi ta na a khokora gi ku antene wachang ngi khokora mangi tre ore gya kuna number 20 on squad ngi yang qaqqa de qwa ki ku antene wachang gi khokora de mele number 6 ki ku antene wachang gi ko mali gani kuna ade qwa sa ki qim pale wachang i plan ngi gya khokora tangu qali qwa a ku ma ki woleng
1: Xka if I'm on the seven or the Hono Nika take common quan bora havana tek aqua tenkwata tekaiko se tin amohuyo dan temuna bora in the se kunyam kokohuaki temuna han kwaku. Malitin cup verdes that I go on bora go kaku guanam hambenaz yauku yauka ten huri gwana teker tak eha tete no tesikomo gona tai karaje sie ko khiri gurta gwanam khapit sabengo 11 manunu america riko maliti da bora to ki kharata ke khanga te komo kon live crossing kama chamo de khaha te komo da bora ha kan tseka te komo den 00 ta aqa musa yoika go ka kwata ve gwanam kha ja kya kwata ya hanu ta ka odi khona kha ate wonu te komo ko kamje te odi khona tai karaje sie ko khiri ko ka go kre ke u khwe gwanam kha ha Women's Africa Cup of Nations ta anga kuide he wafkon den odi borang se ko kai ko hotinu gwanam kha ati te bunu yau ko ati tsama kha bana tsa mwonu te komo go hutu te kyare kala ko khadze tembo grama te ke ko kontra kham abasi ta ho se
2: ya no toti anga ko ho di ke tsam aji nge se no ho di tege ding ko ji bora kheri kheri te tama kha tsa nge ko khweda maka bora nga ho ko kheri kheri klok e kom ho da maka bora nga ho ko kheri kheri klok e tsa kom ta aji tege ding ho ji te kom no khana pit mano 11 manu sa bengwa ta ho no te ki rico america maliti ta te yesus bona ma te tsa te u dam saka bora nata ikara kungo tarikareta so nga kwa nga garo nyo wana tinisiwa nga wata kuna niha FM ski tuwa nga kota darati seta kate tuka wate anakwa 12.30 kate kaya kutsa hingi of this kherikheri sa hingi tamakano tuwati anka gohoe nga kama kyanye mkuye kaeja kungo tikwa nga kyanye mkuye kwa toki kaya bere kyanye mkuye kaeja kungo kuna kuye kwenye toti ya
0: Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yeah, I tell you, I'm going to get a class with you.

0: chalana
1: sesavano omega
0: awo baba tsavanto
1: ngimini
0: sesavano.